0: Yaba. Ino manda ino. Ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu sivo pakinga bino bino. Ya ishua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero nishumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa sana chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajere. Last time tu alirandile popfea kumkwala na tiri yon ndefa anga kumke one day. Nishi nishi mshira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajera, I don't care if ya madoda mlela ndefyo. Na tine kumkwala anga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fia mikumwala mkumkwala every year. Every year February nga ya fika fie Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wa furungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye vani ngachite vya kine. Nika kupeze.
1: Ala, vajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mukonka kunchwala. Nde fokia ya mwana nai.
0: Maona, lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwari chenjera sana. Mwala wana fati narishishita, narifufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapane kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mwakoni mwemba wakantwe. Kito nibebesha shu.